0: Mwasi go tuge siye Afrika kaya Baya jabula Siya jabuli ngana Siya jabula Siya jabuli ngana Siya jabula Baya sibiza Mwasi go tuge niwo Namtlanje siya jabula
1: Hey!